Noma kunjalo bafowethu siyanqoba nokunqoba ngaye owasithanda ngoba uyena onikeza oyethileyo bafowethu bami amandla amasha. Ureverend Ungqobo kwi-album mkhulu yesabeka wethembekile nengoma futhi bisisho njalo nje. Umsakazo ke yizwi lomzansi indoda yomphongolo iseradioni yakho uDr. Xwezu sawubona egameni kaJesu. Alibe luhle ke usuku kuwena ukhohlwa kwayizolo bafowethu usuku olusha lolu inkosi elwenzile ngakho masithokoze ngalo. Uthi nazungu ehambisana ke noSipho Ngwenya ingoma isithi uJesu ufika ekuseni with spirit of praise. Bafowethu uma ninesikhathi nibuye niyoyibheka nje noma ngabe isemini nje ma unesikhathi uyobheka ingoma kaMarvin

Ngiyavumelana ke mina nawe ukuthi akekho ozoshiya omunye esakhuluma. Ngingayitholi nje sengisakaza ngedwa la, uze ungalali mntanami. Kuze kuyoshaya 6 o'clock ngo 5 o'clock sothola ke izwi likaNkulunkulu. Ngakho ke ubuthongo ungabuvumeli. Mkhulu umnyalezo wanamhlanje, na izolo be umkhulu. Namhlanje siyamkholwa uNkulunkulu bafethu ukuthi uzoma nathi. Wena ke ongenzeka uba ushonelwe isihlobo sakho noma lo muntu obe close kakhulu kuwena, wazi ukuthi lolu hamba oluhambi wedwa siyizwi lomzansi sikanye nawe.

njalo ke nani bafowethu lapha ku TikTok ngiyabonga futhi ngiyabona bafowethu sesiku 40k kumanje ama likes nje nawe mawusungene like musukudlula like musukudlula like hawo Mange nibonge ke nani ngiyayibona izipho niyithumela lapha ku TikTok iyabona inkosi yami bafowethu ize nibusise nalapho nithathe khona kwande iqoma lenu lihlale ligcwele noma ngabe inyanga seyiya ngase

ekupheleni kodwa ihlale ligcwele bafowethu. Ngale kwaloko ke bafowethu ke imzuzu ishumi ke nantathu manje emva kwalo ihora lesine ekuseni wona umsakazo wakho izwi lomsanzi. Mina ke ugatsheni ubuya benyathi abangakangazi kahle ke bake bathi ngowakaCwezu nakanye bafowethu angikaze ngibe owakaCwezu. I-nickname le igama lami uSikhumbuzo u-Arthur ngowakaNdlovu isibongo. Ugatsheni ubuya benyathi inkomo zidle ekhaya ngoba yiswela belusi. Ngumfana kaSoso mina, umfana kaNkanyamba, umfana kaNkonka, umfana kaComputer, umfana kaSipho Ndlovu noMaria uNtomzonke edamini eShongweni Dam. Ukhulu wami uMangubane, ugogo wezindlebe. Nami ke bafowethu ngangizihambela nje ngilusa izimvu emahlathini. Bafowethu ngahlangana nesu yangibiza inkosi yangikhipha kwawami ama-plans, yebo yayisingifaka kokwayo. Manje ngihamba nje bafowethu ngigitshelwe inkosi iyona engithumileyo ukuba ngizobuyisa ithemba kwabangenathemba, ngizokhuluma kuphila kwabagulayo, ngizophakamisa labo abathotshisiweyo. Bafowethu angizile la ngokwehlelo lebandla kodwa ngizontshela ngoJesu osiza umuntu. Hayi, uyabona Dumisile kuyofana ubuthola ithuba lokuthi uzongibona ke, then ke ngiyakunceda ke kuleyo ndawo. Kodwa nawe phela Dumisile, ezinye izinto oyikhuluma ngale ku-inbox bangaboni abantu ukuthi uhlulwa yini. My Bishop, sengizama kaningi nami ngithi ngikuthumelela imbali njengoba kuthumela abanye, akuvumi kokona into zaka-inbox le. Ngempela u-inbox wayenzelwe intoni na?

Ngikucaciseke bafowethu isikhathi ke senkonzo lesi sisuke senza inkonzo ngalesi sikhathi kuze kuyoshaya ke u6 o'clock uma ke ukhona kulolu hlelo noma ngabe ku TikTok wazi ukuthi lapha sohlelweni ke leze enkolo mhlambe umuntu ohlala hlale ahambe ebheka nje ukuthi obani abantu abaku live bese ke uhambulwa nabo noma ubaphoxa hayi la shesha uvalelise ngempela ngeke ikulungele indaba yakho la uyokwenza kwabanye la khohlwa nana nje asina mahloni ukuthi uJesu Kristu inkosi yabuya futhi masinyane yebo uzobonakala ngamafu ezolanda ibandla lakhe ngeke bafowethu bami sidele ubuthongo bethu siqonde ukudlala sifuna ubuso benkosi bafowethu siyagula siyagulelwa iintaba ziphambi kwethu iibopho zikithi manje ke sifuna loyo ozokwazi ukuba asikhulume yimi nje bafowethu ke engishayela wona lo mkhulu ubaba uBhishophu ubaba kaBusisi uma ke ulalele lolu hlelo noma ngabe yiluphi uhambo ozolithatha namhlanje la ufuna khona ukuba inkosi ikuthwale ungesabi inkosi ikuthwele ngempela ngeke uhambe wena yona futhi ezoma nawe ungesabi ungesatshiswa ngoba mkhulu ongakuwe kunaloyo osezweni yebo.

manje bafowethu ukuba ngiye engomeni noma ibenye nje kuphela emva kwaloko bafowethu bese ngibona ukuthi ngeke ngabafunda abathile nje ngale kwaloko oh my god

0: siyakuvuma ngempela ekuseni siyakuvuma ukuthi unguThixo.
1: Siyavuma.
0: Ujali impela
1: siyavuma.
0: Noma simanxeba nxeba kodwa siyavuma. Sikhala siyakhona sifana neambulance.
1: Ina

Njenga mapupu esidlekeni senyoni nathi sinjalo. Sikhongozele ukuba sizwe ukukhuluma kwakho. Wena oyisiqalo nesiphetho ekuphileni kwethu. Nakuba simile umusa wakho. Ngcwele uthembekile ngezikhathi zonke.

Mongeli kobe izwi lakho. Mangibeke ithuluzi ongalisebenzisa namhlanje ukufinyelela kubantu bedlelo lakho. Owazithengela bona ngamanxeba. Aba siyabonga ukuthi ukhona. Siyabonga futhi ukuthi uyasibona. Sibonga nokwazi ukuthi necebo lakho liyakuma kuze kube phakade. Sibonga futhi nokwazi ukuthi unemicabango emihle ngathi. Sibonga nokwazi ukuthi oza kuwe awusoze wamlahlela ngaphandle. Elakho izulu wakho umhlaba. Abanye babongcwele ufungile usathane wathi ngeke baphumelele. Abanye esikoleni, abanye emsebenzini, abanye kwezezimali. Kodwa siyakholwa ukuthi uma sesize kuwe kuphelele. Ngoba masifika kuwe sifika singaphethe lutho. Kodwa uma sesibuyele emuva suke siphethe ungcwele. Awuhluleki. Uthembekile ngezikhathi zonke. Unamandla amakhulu sithembe wena. Nakuba simile uwe. Awu Jesu siyakuthanda. Asimi ngakuwe asesabi asesatshiswa. Hey baba ongcwele salahla izinto esasizethembileyo. Sasesikhetha ukuba wena ube yithemba lethu. Ungasishiyi. Ungavumi nathi sifihle kulelo nxeba lakho. Usimboze ngalawo maphiko akho. Lapho omubi egadla usifihle baba. Ungabi thina sodwa ufihle even abantwana bethu. Abazukulu bethu. Wena ube umboshongo wamandla thina esibalekela kuwona. Ngoba uma sikuwe sithola ukunqoba. Uma sikuwe sithola ukuqa.

lakho ke khuluma uprofete ngezwi lakho. Sina ke ngalesi sikhathi sifana noMaria. Sihlezi ezinyaweni zakho sithi khuluma. Thina sizolalela. Siyakuthanda Jesu. Wena olethe lezi zinkulungwane ezingaka zabantu. Ukuba ngalesi sikhathi balalele izwi lakho. Awu Nkosi, baphe lokho kuyizidingo zabo. Uziqabule izibopho zenhlupheko. Awuthunyiswe ke ubatshazwe njalo ngalo msebenzi omuhle ozowenza namhlanje ngalo izwi lakho ngoba lona linamandla lokudala okusha ezimpilweni zethu. Konke lokhu sikucela sikubonga, sikholwa ukuthi sewukwenzile ngegama likaJesu Kristu ophila kuze kube phakade. Amen. Masifunde nawe izwi kaNkulunkulu encwadini yeZenzo chapter 7. Siqale ngokuba sifunde evesini lika 54 size siyoma evesini lika 60. Sifunda incwadi yeZenzo chapter 7. Siqala ukufunda kusukela evesini lamashumi amahlanu nane kuya evesini lamashumi ayisithupha. Umyalezo kwanamhlanje uthinta labo abahlaselwe uSathane. Maybe uSathane usebenzise umuntu oyisihlobo sakho ukuba alwe nawe. Mhlawumbe futhi kungenzeka ukuba uSathane ungene kumuntu onaye emsebenzini ukuze lowo muntu alwisane nawe. Kodwa lo myalezo namhlanje owaloyo muntu okunesimo afakwe uSathane kusona. Mhlawumbe ngendlela oshayeka ngayo sewunako nokuphelelwa yithemba nokubona sengathi iNkosi uJesu ikulahlile kujikele. Lo myalezo kwanamhlanje owakho. Mhlawumbe kumanje kwiprocess yedivorce. Noma uya koyenza kodwa ngaphakathi kuwena ulimele kukhona umgodi ombiwe uSathane. Ngizomemezela ke ngalomyalezo namhlanje ukuthi kukhona ohamba phambi kwakho. Kukhona olwa impi ekufanele ngabe iliwa uwe. Kukhona ohlelemba amagebhugebhu. Mhlawumbe mntanami useres lapho ukhona kukhona lo rumza omelene nawe. Nawe oze uyibuze ukuthi wawukade wenzeni. Ungakhathazeki manje uzokwazi ukuthi iNkosi uJesu oyikhonzayo ithini yona ngaleso simo. Mhlawumbe kunabantu abakusabisayo kumanje. Mhlawumbe kukhona nabantu abakwi-competition nawe abafuna ukuba kuphumelele okwabo okwakho kungaphumeleli. Mhlawumbe kuleyo ndawo enisebenzela kuyona usebenza nabantu abanonkulunkulwana abaningi. Abanye ukuthakatha lokho akusilona ihlazo kubona manje sebekwenza bukhoma. Bagcoba izitaputapu, bachele izinto ezithile phambi kwakho. Uzunganyakaziseki wena. Ngoba lo myalezo wanamhlanje uwakho. Mhlawumbe kukhona abantu obukade uhambisana nabo, ungilalela ngithi. Bajika bona base bekhonza noma belandela indlela.

ela ezimfushane and uyabona wena ukuthi sengathi eyabo impilo iyaqhubeka eyakho imile njengoba umi kuJesu mhlambe uyadinga nawe ukubona ukungenelela kukaNkulunkulu kwesakho isimo mhlambe ubona sengathi uNkulunkulu uthuli akasho lutho ngesimo sakho nina ke enilapha ku TikTok yebo ningalokothi nje noma ngabe nibusisanga kanani inyembezi ke kade ngangisho ningazifaki ningafaka nje izandla kuphela ningazifaki inyembezi kabe khona lento onayo enhlizweni yakho othi hey inkosi uma ngase ungenelele manje uma ngase uvele manje uma ngase ukhombise ukuthi ukhona ungishiyile khona izimo bafowethu ezike ifike kanti seyidinga ukuba ungene kwi-covenant noNkulunkulu emthandazweni ngilalele bafowethu noma ngiphume kunina ukukhona izimo ezike zibe nzima empilweni zize ifune ukuba ungene kwi-covenant noNkulunkulu ma uHana bafowethu ebona kuhamba isikhathi engabatholi abantwana uPenina emthuka nsuku zonke wangena kwi-covenant noNkulunkulu Namhlanje ekuseni kulomnyalezo kukhona abantu ekufanele bangene kwisivumelwano noNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lisitshela ngaye uHana necovenant ayenza noNkulunkulu. Uthi ke mayikhuluma phambi kompriesti omkhulu noma umprofeti uEli. Uthi uma uNkulunkulu enganginikeza lo mntwana isivumelwano engisenzayo noNkulunkulu ukuba uma enginikeza lo mntwana mina ngiyomthatha lo mntwana mase ngimtholile ngimnikele ngimbuyisele kuNkulunkulu kukhona abantu abangilalele namhlanje ekufanele bangene kwi-covenant noNkulunkulu ukuthi ma uNkulunkulu engase awuphendule umthandazo wakho Ikuphi yena uNkulunkulu azokuthola? Yini ozoyibuyisela kuyena? Uma engase aveze amandla akhe kuleso simo. Omunye unento ethi Nkosi uma lo msebenzi ungasunginikeze wona. Kuneyindawo eziningi sengiye kuzo nginokha. Uma ngifika khona bafise ukungenzisa izinto ezithile kuyima ngithola umsebenzi sengibuyela kuwe ngizongena kwi-covenant nawe uNkulunkulu mhlambe abantu othu yakubona abanye bathi qala ulale nami kuqala abanye bathi gwaza nalapho imali awunayo udinga ukuba wenze lokho akwenzayo uHana ungene kwi-covenant noNkulunkulu Iyiphi into inkosi ezoyithola uma ikwenzela umusa kulesi simo? Mhlawumbe omunye namhlanje uthi ngizoplanta isidi kukhona umuntu ohluphekile engizomnikelela. Angisane ndaba noma ngabe lokhu kunikela kwami yena lo muntu udlala ngami kodwa mina ngale mbewu yami ngingena kwi-covenant noNkulunkulu. Oh, glory to Jesus.

Abanye ke bafowethu abagcini nje ngokuba baphume kulezi ndawo ezaba sizayo. Baphinde futhi bafune ukurecruiter abanye abantu ukuthi nabo baphume kule ndawo ngoba baqonde ukuyidestroya le ndawo eyabasizayo. Oh, ngiyamkhalela umuntu ozonda iambulance. Okuyiyona eyamncedayo imyisa esibhedlela. Ningaziteleli bafowethu iziqalo ezincane.

nje sekwasala amagama uma eyedwa nje kumanje ngiyamaza ungilalele nje uyasho nje uthi umfundisi wami lo umbuzo uthi uze uthi ngingumfundisi wakho ukuphi manje kodwa la kuyena ngoba phela ngeke umkhohlise yena umoya ongcwele uyasho uthi umfundisi wami lo zaba khona izinto ezafika zangisusa kuye kodwa lo muntu lo uNkulunkulu waye ngikhombise yena Ladies and gentlemen, angikhulumi nje ngami nje. Ngikhuluma nangabanye abantu abathile, maybe ibandla likamama wakho, noma ibandla kwakuwe likagogo wakho, osewadlula emhlabeni. Uyazi ukuthi lenza amehluko omngakanani. Oh, ningazideleli iziqalo ezincane. Manje ke njalo mangikhuluma nalolu hlelo ngisho wena. Nalolu hlelo alukuphuthi ngoba kukhona lento econnectayo between mina nawe. Kodwa umbuzo ukuphi manje? Abanye sebaba imiphupho bayihlalela emakhaya iSunday iyayifanela nje. Abanye sebabuyela emahlazweni abo ababelalele lolu hlelo. Bakhishwa kuona sebabuyela kuwo. Abanye nje ngibabamba namhlanje seba

abanye uNkulunkulu kade ayezambula kuwena ethi hamba uye kuloya muntu. Ukhuluma ngishingelo sinemibono ethile namaphupho athile kuthi uhamba uye kuloya muntu uyena ozokusiza. Kodwa njalo uyalwa kuthi mase kufanele ugqashule kube khona enye indlela ukuze ngoba uma uNkulunkulu ezosiza umuntu usebenzisa umuntu. Asebenzisa isihlahla. Ngisasho namanje leyo nto leyo uNkulunkulu usayibeke kimi until uze udecide. My prayer ukuba iNkosi ingangibizi ngabonananga. Sengiphunyuke kokuningi uSathane ethi uyangibulala. Ngelinye ilanga uyokhala into uthi oh Nkosi ukuba ngaya ngalesa sikhathi bukani manje amsekho. Ngoba izwi kaNkulunkulu lithi ngakhuluma nawe usenenhlanhla. Kodwa kwathi noma usanenhlanhla yokuzwa wangenza lutho. Umusa ufikile kodwa mina angisizakalanga. Yona wesifazane owayenomopho wezwa ukuthi uJesu odlulayo. Izwi likaNkulunkulu lithi waphuma endlini yakhe wamlandela uJesu. Enganempumputhe ma imbona edluya wathi engena eJericho. Yamemeza kwakhona abantu abayithulisa ngiyazi nawe. Baningi abantu abakuthulisayo maybe hayi nangami nje. Nangabanye abantu nangezinye izinceku zikaNkulunkulu bazama ukukuthulisa bathi ungayi ngoba unje kodwa wena ikhona lento ethi nangu umuntu ozongisiza. Ladies and gentlemen, angikhulumi ngami la. Ngikhuluma ngawo wonke umuntu obizwe uNkulunkulu embizela ukusiza eyakho impilo. I know kukhona abantu abakuvimbayo ngezinto ezithile abazikhulumayo. Kodwa bengeke babe ne solution einkingeni obhekene nazo.

chapter 7 from verse 54 to 60. Kwathi bekuzwa lokho bahlabeka enhlizweni zabo bamgugudela amazinyo kepha yena egcwele umoya ongcwele waqholozela ezulwini ngicela niqaphele ke wabona inkazimulo kaNkuluNkulu noJesu emi andalani igama emi ngakwesokunene sikaNkuluNkulu engahlezi emi abantu abazo ukuthi uma behlasela wena uNkuluNkulu noma uJesu usukuma ame ngezinyawo abanye abazi ukuthi uma bevimba indlela yakho uJesu usukuma ame ngezinyawo uma belisana nebhizinisi lakho uJesu usukuma ame ngezinyawo bakhomba thina nje abathakathi kahle kahle ingoba inkosi iyasilwela bayehluleka manje sebethi kukhona izinto esiyisebenzisayo kanti inkosi imi uthi uStefani la wabona uJesu emi ngithanda le ndawana nje ethi emi abanye babezama ukukufaka ecaleni elithile beyitshela ukuthi ngaleli cala bazobe beqedile ngawe we yasukuma inkosi uJesu yama ngezinyawo baphi bona uphi wena namanje ibhizinisi lakho lisamile babethi bayaqeda ngawe kanti izosukuma inkosi bafowethu iyasukuma inkosi uma kuhlaselwa thina ngoba inkosi uJesu isigade njengenhlamvu yesolayo awu bafowethu ngizothini kinina

Ponte che buona. Manje ke ngalesa sikhathi bafowethu lento yokukhandwa ngamatshe wayengakhandwa umuntu njengamatshe alimale kuphela abuye asinde ubekhandwa ngamatshe abese eyafa emva kwaloko bafowethu kade babekhadla kodwa yithi laba sisaphila kade babezama ukusonela kodwa yithi laba sisaphila kade bezama ukucisha umlando wethu kodwa yithi lapha sisamile kade babezama ukuvimba abantu ukuba beze kuloku uNkulunkulu akubeka kithina namanje sisamile baphi bona abanye babo sebafa abanye babezama ukumelana nalolu bizo lwethu abanye balwela impilo yabo ema-ICU abanye ungababona besahamba njengathi bajabula abalala ebusuku bacindezelwa zilwane bakhinywa izinto kwenzekeni basuke bagadla kithina kanti thina singabenhliziyo kaNkulunkulu manje ke izwi likaNkulunkulu ke lithi ke kepha yena uStefani egcwele umoya ongcwele waqolozela ezulwini ngizothi ke namhlanje uma begadla qolozela ezulwini mabe khuluma qolozela ezulwini mabe kuhleba qolozela ezulwini mabe that you don't qualify qolozela ezulwini mabethi ngeke sitshelwe wuwe qolozela ezulwini mabethi ayikho indaba kalo qolozela ezulwini the more bemkhanda ngamatshe the more eqolozela ezulwini inkinga yakho wena we am entertainer usathane mabekhuluma ngawe abantu uthi ufuna ukubahlanganisa bonke ubaqede ubuxoki umbuzo uthi ke mase ubahlanganisile buyaphela kodwa ubuxoki oyibona impi eliwa uNkulunkulu engakudingi wena izwi likaNkulunkulu lithi the more bemkhanda ngamatshe wena uyozitshela ukuthi uNkulunkulu akenzi lutho ngabantu abakukhaphelayo kanti abalala ebusuku sebeze bafune ngisho amaphilisi okulala ngoba akulaleki engani phela basuke bathintwa ngathintwa mabe kubuka bazitshela ukuthi ufana nabo abazi ukuthi yini le owayitholayo kanti yini le sayitholayo bafowethu kepha yena egcwele umoya ongcwele waqolozela ezulwini wabona inkazimulo kaNkulunkulu bayamshaya kodwa yena ubona inkazimulo kaNkulunkulu bayamuthuka kodwa yena ubona inkazimulo kaNkulunkulu bayamuvimba kodwa yena ubona inkazimulo kaNkulunkulu bambela imikoti kodwa yena ubona inkazimulo kaNkulunkulu hey abanye baze badwebe umugqa obovu bathi ngeke aze adabule la abanye kuthi noma kunamathuba athile avela emsebenzini ekufanele nawe uwathole bakuvimbele abanye kwesisikhathi kufanele kube namanye ama-hours owatholayo hey lo supervisor wakho alwe ukuthi wena ungawatholi ama-hours ukuze nawe uthole more money akuvimbe hey usekwenzile inkosi yasukuma manje abanye bajabula kabi nje njengoba kugcine kungalunganga leyanto akithi uyayibona le ngiyishoyo bajabule bafile njengoba into yakho igcine ingalunganga futhi ukunciphiselwa kwakho isikhathi sokusebenza kubenze baba ne-celebration bathi iyona nto ebesiyifuna ngaye ungakhathazeki bheka ezulwini ngimthanda uma esethi beka ngibona izulu livuliwe nendodana yomuntu imi awu hayikhona bafana imi ngeke bakuphuca

0: yaqeda manje uyabona ngaleza ikhati ngo 2013 2014 ngibhekene nendaba yesifo senhliziyo nokuhlizwa kwami ngelinye ilanga ngathi ngithi ngifunda iphepha ngabona kubhaliwe kuthiwa kubonwa ngokusa kumfundisi wodumo hey ngacasuka ngalelo langa ngaqala lapho ngalwa ngathi ngeke ngifele la ngathi khohlwani ngeke ngifele la enye insizwa eyayisebenza komuye umsakazo yazwakala ekuseni ingakonfirmanga ngisho kumfo wethu umthoko nakwifamily yami yathi sizonitshela indaba ezibuhlungu akasekho ubaba ucwezu yeyibo hey inkosi yanqaba bathi mabe ngixoxela ukuthi uyazi la ngaphandle kuthiwa usekho wena ngavele ngalwa kwathi namaphilisi engangikade engawafuni ngancenga nangamayogati ngiwafake phakathi ngiyalwa manje angifuni ukuba kufezeke amazwi esitha lalelani bafowethu yimi lo khuluma la emsakazweni akusona isipoki angipoki nawe lapho ukhona yilwa fuzula mntanami zama uze uphume ngaphesheya kwehla ngiyazi ukuthi imimoya iyaphambana nawe kodwa kwehla namanje le nsizwa ngiye ngiyibuke nje ingixhawule ithe indoda umphongolo ngithi awubheke lo mphuphe lo inkosi yama nami ngalwa nawe yilwa fuzula noma ngabe sewedwa ungafeli lapho waphinda usathane wazama wathi uyagadla ngengozi yemoto wehluleka yaphenduka yona imoto akuphukanga nelilodwa ithambo kimina yimi lo bafowethu angipoki yimi lo yaphela imoto yona yaba beyond repairs kodwa mina ngaphuma ngiphila nawe uzophuma uphila lapho nawe uzophuma uphila nawe uzophuma uphila nawe uzophuma uphila nawe uzophuma uphila nawe uzophuma uphila sebegadla baqeda nawe uzophuma uphila ngoba wena ungowenhliziyo kaNkulunkulu awusiyena omuntu uphunyuka bemphethe uxamo akavinjelwa kwafa imoto angifanga mina ababethi bangcolisa mina kwangcola bona ngoba uma ingulube isodakeni izama ukungidonsela odakeni angizi lapho ngoba ngiyayazi yona ingulube ukuthi shongoba izama ukungidonsela odakeni udaka yikhabonina layo angibhilongi mina odakeni nami bafowethu ngasinda hayi ngawama amandla inkosi uJesu yangenzela umusa
1: sithole noma ukuphi emhlabeni
2: sithole noma ukuphi emhlabeni
1: downloada i-app izwi 98fm
2: downloada i-app izwi 98fm
1: izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile
2: izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile

0: Yeah.
1: Bishop.
0: Kunjani? Sikhona kunjani?
1: Ngiyaphila. Khona indaba engifuxoxela yona yabo.
0: Yeah.
1: So, was it
0: Ngalo yakubuka kabi.
1: Hayi khohle lapha. Was it izolo noma ikuthangi? Yakusikhona izolo. Cishe ikuthangi if not Monday. Kufika umuntu eofisini yabo. Now sengikhunjuzwa yile ntshumayelo yakho. Uthi umuntu hey uyazi uyazi soke uyaxoxa wena ubengazi ukuthi ngikhona eofisini. Usethu u stressless. So kuthiwa hayi kusabhizi yabo. Usethi hey madoda umtshela ngikhonzele kumfundisa wena umfundisi amkhipha ucwezu. Hey lo mfundisi ngimthanda kabi. Usethi ke angaze ngilibeke esontweni. Lo ngazalo uyabona? Kodwa hey lo mfundisi ave ngimthanda. Yaboka mekuyisonto nginendlela ngize ngihlehlise indlela ngithi ngizophuma endlini after 9 uyabona ngenxa ukuthi hey lo mfundisi uyashumayela lo mfundisi uyena mfundisi okhuluma nami ke lo kodwa angaze ngiyesontweni uyabona now sengiyalapha kuleya ntshumelo yakho yabo
0: sibheke into
1: ezayo sengiyacabanga ngoba umzalwane phela lo sengiyalapha kuleya ntshumelo yakho cabanga nje sengiyakuleya ntshumelo yakho lethi ukhona umuntu othunywe ukuthi akhulume nawe yabona kodwa wena uluka umzibi ithuba lisakhona yeah nobe ngithi akuxoxele nje le ndaba khona nomlayele ezozo
0: yazi ucotshiwa ni yenziwe is confirmation
1: uzuleke zusiphi
0: awusonto sengathi mina ufuna ukukhuluma
2: hayi ngifuna ukuthi nje haleluya
1: fanga ngibe umfundisi wakho
2: wami
0: Okay.

Sama ke mlaleli siyobheka imiyalezo yakho siqala ke ngecelo kulabo ke abathi ngicela nithwalele lesisimo engibhekene nasekuseni manikhuphukele entabeni bomama bomthandazo nango mlaleli uthi ke sawubona sesindi ngiyacela kakhulu ukuthandaziswa ngingunongaka uthi ke ndise Benwood ngiyagula sisi ngiyabonga uyagula lapha uthe igama lakhe unongaka ngicela emthandazweni manxusa ke sikhulekele unongaka inkosi enamandla inkosi esindisayo ephilisayo sikhuluma ukuphila phezu kwempilo yakhe ukusuka ekhanda ke matheno onyawo lwakhe sixosha lonke uhlobo lesifo noma ngabe kuthiwa sinegama elingakanani kodwa asikho isifo esinegama elidlula igama lika Jesu eliphilisayo nelisindisayo yena othi ngemvimbo yakhe saphiliswa nakaloku siyaphiliswa sithumela umlilo onamandla oqothulayo ukuthi noma ngabe ke sifo sini phila ngegama lika Jesu Amen masindi ngicela ningikhulekise ey akulungile uThempilweni yami ngijikelwa ke na usiswami omdala angazi ukuthi sibangeni naye uma ngabe ngimbuza uvela thi akafuna ukukhuluma yena kakhulukazi ngicela nje ningikhulekisele ukutheni ngiyuthola umsebenzi uzinhle osho njalo ngicela manxusa ke sikhulekise nanguzinhle ekhala kakhulu ngokuthi empilweni akulungile ukuthi uNkulunkulu aveze ukusha empilweni kazinhle uNkulunkulu adala okungekho kube khona empilweni kazinhle uNkulunkulu akamenzela umusa uzinhle amvezela indlela ehlane athu zinhle

0: Siyabonga kakhulu umnyalezo namandla kangaka kuseni. UNkulunkulu ufuna izitsha angakwazi ukuthi ayisebenzise kuseni. Nazi izitsha. Zikhona inhlobo inhlobo zezitsha. UNkulunkulu ufuna isitsha kuseni. Siyabonga umnyalezo namandla ncekazi yenkosi siyabonga mfundisi. Umnyalezo namandla kangaka ngalolu suku langolesine. Ukuthi inkosi ifuna abantu umuntu engamsebenzisa. Funi sitsha.
1: Ayifune title.

0: Ngiyacabanga ngikhumbula ingoma ngiyakhumbula uthi njengentombi yahlulwa ngiyakhumbula
1: lapha uthando lenti
0: bakithi namhlanje siku 13
1: sithi thank you Jesus yazi Dlaba, this is one of ingoma engiyithi noma engithi mhla kuthiwe emhlabeni angikho ngihambile ningikhumbule ngayo yeah because
0: kubona
1: lo 400 nento wengoma ngobani ingoma engiyihlabelele ngazi ukuthi ngiphambi kwakhe
0: yeah
1: ngathi ngiguqe phambi kwakhe ngithi yini kanti le ngathi yini kanti le ngomuntu eyenza ukuthi umthande kangaka thandoluni lolu othande ngalo umuntu excuse me ngathi sindi ngiku ngibona ubukhulu bobukhosi bakhe
0: yes
1: ngibuka ubukhosi bobukhulu ubukhulu bobukhosi bakhe ngathi ngibuka isihlala hleli kuso ngathi ngibuka ubudodana yibo uNkulunkulu kodwa futhi enguNkulunkulu ngathi ngibuka ubuNkulunkulu bakhe azehlise kuba yibiza ngendodana wase wazimpintshe sibelethe into wesifazane ngibuka ngathi ngibuka yonke le process ukuthi uthandoluni lolu olwenza ukuthi usuke ebuhleni ngibona ubungaka ebukhulwini ngibona ubungaka mhlambe kule ngoma Skananda asithi sicela usithethelela sisho ukuthi sicela usisize asithi sicela usibusise asithi sicela simangazwa ubukhula yibo ukuthi you know kunje ngokuthi umuntu mengabe bonga athi mina bani yabo ngamanye amazwi umuntu what manner of love ngathi uthi mina bani u thank you Jesus lengoma ithi mina bani ukuthi uNkulunkulu
0: uthande kangaka
1: njengobani ovele kusuka inkosi I can't even say inkosi ngoba ngithi inkosi ngathi ngimlinganisa nesilo la emhlabeni ngathi ngimlinganisa nenkosi ngibona la emhlabeni yini lengiyenzile uze kusuka izulu lonke lize emhlabeni lithi lizofela into enjengabe ekunye okunye okwenza lengoma ibe yilento eyiyona sendi ngibuka ke manje abantu ngibuka abantu abanye bemphikile abanye be abanye kwanamhlanje abamvume bathi into engekho
0: abanye bamdubile
1: abanye bamdubile ngenxa yizimo kodwa solo njalo ethi ngiyanithanda solo njalo ethi ngiyakuthanda ngikuthandile ngikuthandile ngothando olungakufanelanga
0: mina awungikhethanga wena mina
1: engakhe ungakasekela umhlaba wathi uhlale sibelethu ngase ngukhethile ngibuka abantu abathi abanye bazalwa nokukhubazeka uyabona abomizwa nokukhubazeka uyufike la kuthiwa abama ngama wheelchair nazi ndawo badlula la mhlawumbe bangaboni uvele athi anginayo indawo ama wheelchair mina uyeza nje kimi noma ngathi uhamba nge wheelchair uyeza kimi anginendawo ukuthi abakhulumi isign language ngiyayizwa mina bebengezwe abanye manje ngithuswa ukuthi thandoluni lolu othanda umuntu ngalolunje
0: apostoli ngiyakuzwa futhi ke ngikuzwa kahle kakhulu le album iphume nini
1: ina 5 or 6 days iphumile iviki nje kuphela
0: ikuzwa kahle so njengamanje siyakwazi vele ngokuloba ukuthi hayi uyabhala ingomeni nakule album singalindela lokho ukuthi zonke ibhaliwe
1: zonke zintsha zonke ibhaliwe okuthusa abantu sebeyilalelile bathi hayi ngeke ngathi ngangayizwa lengo injalo ucobo lunjalo ucobo luletha into esuke izovusa into kuwe bese uthi hayi yasekhanya yazi
0: uyabona
1: so zibhaliwe zo 18 sayiphelele
0: siyakwazi ngokubhala ingoma uthola seyihlatshelelwa ngisho emabanjeni uyini umuntu ziningi kakhulu
1: esayibalona
0: nanoma niyangibona
1: yebo wazama singena ebukhoneni benkosi
0: yebo ziningi siyakwazi kakhulu ngaloko so ngiyezwa nakule album uthi nakhona uhlale phansi walalela uNkulunkulu ukuthi ufuna uthini kubantu wasudlulisa lomnyalezo utheke kule chapter uchapter 13 zingakuse zizonke
1: zu 18
0: sezizonke so yini umuntu angafika ilindele siyayazi vele into yakho kodwa mhlambe ngiyazi sikhona mhlambe okusha ongafuna ukukutshela umlaleli ngalo chapter 13
1: uchapter 13

0: ngizizi ukuthi nibe nokuphila
1: nibe nabochichimi. Yes, yes, ngoba encwadini ka John 10 verse 10 the Bible isela lizela ukuntshontsha nokubulala. Kodwa mina ngizizi ukuthi ababe nokuphila, babe nabochichimi. Sisho njalo nje
0: ngoba. Ukubhale ngani impostoli? Mangaba ubhala.
1: Ngezwi.
0: Ngezwi.
1: Kumele kube yizwi bese kuba lokho umengcola kukhulumayo ngalelozo.
0: Asiye kancane kumahubo. Ngiye ngakubona namahubo. Impela yakhumbula ugijima ngishema bandleni ubahambela ubatshela ngalombono wamahubo ngifuna ukuza ukuthi khamba kanjani kona
1: asimbongu uNkulunkulu eminyakeni eminingi sikhona kwindima uNkulunkulu wakhuluma ukuthi akube khona sokushiya sikushiye izizukulwane ezizayo zifike zibe nawo baye bathi mabe khuluma nje umgwaqo siseko lokho okumhlahlandlela ukuthi abantu mangabe befika izizukulwane ezizayo fike zizo sasikwakhlatshelwa kanje uma ubheka iya ngokuyiphuma esipolweni ngoba uNkomvela ngene esitodi ahlabele noma yena afuna ukuhlabela bese thi ngoba uyabo utsho ukuthi manje kodwa abantu basele bathi iyazi mntanami sibe sisale nesingayizwa lento yenu so ngasikwasukuba nento uMangcolo ekhuluma kumina ukuthi cha saba necelongo levangeli lamagama okuhlabelela esikanandile lezo incwadi kuzona ezethu incwadi ezafika nabantu bezoshumayela ivangeli icelongo nje libuye eSweden specifically amagama okuhlabelela abuye eSwitzerland asiya interpreter noma achazwa ngendlela yase South Africa yase Africa kwafakwa izilimi zethu vernacular ulimi lwethu libonisa ncelebele njalo but asikaze saba na incwadi esuka la ekhaya ebhalwe la ekhaya ngaphandle kuphela kwehlabelelo zamaNazareth nazo ingoba umqalo wendlela wabhala izingoma ezibhalele ibandla lamaNazareth mhla kuqalwa ibandla lamaNazareth but asibanga nayo thina incwadi ekuthiwa ihlanganisa umzimba kaKristu noma ngabe ukhonzaphi noma ngabe waliphi ihlelo
0: esuka
1: la kuthina by omunye wethu abankulu lento umeyibeka uNkulunkulu mina ngayesaba nganga ngalongihlehlisa ngiyipusha up until ngahlaleke nobaba badala omunye wabo osadlulo sabe senkosini babo SD Gumbi wathi makusho uNkulunkulu majola yenze ngahlala nobaba incwadi kaNkulunkulu eyiningi uzobona nje bazobona encwadini khona ababhalile oral hulela omamzalelo bazi before adlule emhlabeni a lot of incwadi kaNkulunkulu
0: so yini umuntu ayitholayo
1: into umuntu ayitholayo kwamba lo mahubo uthola izingoma leza sayihlabe akuyona inovel ingoma engabeke sithi sifana necilongo lanamhlanje singibekise kanjalo
0: sifana
1: necilongo lanamhlanje uzohlabelela inkonzo enjuvule kunama 63 uthi uJehova ungibiyele uvule kunamba 118 uthi liphakanyisiwe uvule kunamba 210 uthena noma niyangibona uthi abukhoneni benkosi kuhlatshelelwe enkonzweni manikhonza ngeso lomhlabeli sami lapha nathi bazana ke sivule kunama 63 uhambo lwamahubo athi ngidlala indumiso yabona so i purpose noma umbono wabo lomahubo is about that
0: umlaleli ke uthola kanjani uhambo lomahubo
1: okwamanje sisal roll out ke itolo kodwa ikhona number ishayelayo in fact nithi ishayela uya texta nje le nami uya texta bese ke bemphendula ba order abantu everywhere sikuthumelela ku 071 262 7722
0: Okay.
1: Noma nje ukuze kube lula ukhulume nathi lapha ko Facebook ko
0: TikTok
1: banibani andile kamajola yonke indawo andile kamajola yonke indawo
0: Asibuye sizongena la nansi indaba enkulu ka chapter 13 umlaleli useyizwile amanyama noni la osikixabeze ngawo nawo ke ngifisa ukwazi ukuthi ungawuthola kanjani ke umlaleli lomculo
1: zonke idolo zomculo njengamanje nje ifonini yakho online ungene kuma digital platforms ngaba u YouTube ngaba u Spotify ngaba u Deezer ngaba u Amazon ngaba u Apple Music ufike nje ukuthi andele kamajola chapter 13 uzobuso uyithola uyidownload uyithenge ustream whatever ngokwesitolo leso whatever ofisa ukwenza ulalele ubosiseke manihlele family ekhaya namhlanje nje ntambama noma manje nihle nje mina ngena lapho uxhume lapha nefonelo udlalela abantu abadala umculo wami uthandwa nabantu abadala
0: ngithola umlaleli la osibhalele uthi amen Sindi uthi ha ubakithi ngilalela ubaba majola Hawu ngabusiseka kakhulu uma ngabe ngangidlalela uJehova unabo uJehova namaceba amahle ngami enye ingoba kusho esimbusisayo akamange sazisho ke igama lakho ukuthi ubani kodwa ngiye ekhala kakhulu ngoJehova namaceba.

0: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza.
1: Teta no Sawuti sifuna ukusebenza.
2: Right, sibonga kakhulu kuyena kuhlobisile mtayari shozi osinikeze izindaba zokubumbana kwaloko ihora lokuqala.
3: Akhulumi
4: wena. Kana njengoba sigwazala nje sithombe futhi sigwazala ngaphela nje osibheke kufana vimbe. Kodwa ke kokubantu ukuthi bayibuze ukubona yini abayifunayo ukuthi bayafuna lokuthi nombani osejutshe esikhundleni ukuba kuwumuntu ozenzela umathanda angafanele axoshwe noma bathande umholo ozobalwisa bonke abantu abajube ekhundleni. Kuthi uma babhethe noma ukuthi babengazi noma abajutshela kona ukuthi babaxoshe ngoba abantu abasebakhala kuro kumele kube yindawo kumele uxakeke thina siye sibalele nje uzuyemva ngesikhala kodwa uze abantu abakulelo qumbi kubele ubethotha hhayi bamelisekile abafele umuntu osuke ngeze engakwenzanga ukuyibona kona. Yabonga umkhosi.
5: Kambosha, ngiyakubingelela usihlata samabhenca lo ungcobo usele Uganda. Kambosha, ngizocela ukungena le kamakumukele kule kamama upitsa umapitsa Nqakula. Umama ngiyibona inkinga mina kangako ngokwami ukubuka. Umama ufela ekuthenini wayakhuluma.

0: Uyambekezelela mumbona esethimbeni labameli bosopolitiki wakho.
1: Kodwa-ke basigqekeza kakhulu.
0: Uyavuma yini ukuthi uyambekezelela?
1: Hhayi, angivumi.
0: Kunini khona lana ningabanga umsindo khona phona bona ukuthi ethimbeni labameli basopolitiki benu khona umlungu? Ma ngathiwa umlungu ngempela nithani mfuni.
1: Asihlangani phela sinabantu. Sihlukanise yona ipolitiki le mina.
0: Ngiqala ukumbona ububi uma ngabe sekwi-DA.
1: Kakhulu.
0: Uba ngcono uma sekuyithimba labameli kusopolitiki wakho.
1: Ya, ngaba ngcono. Hayi, bayi-DA.
0: Ikhona into engahlangani kodwa.
1: Indosakala kodwa.
0: Hayi, ngizothi awukho.
1: Shabala.
0: Siyabonga baba.
1: Uyaxoxa.
0: Thank you, baba. 24 minutes after 1. Uphatha kanjani sopolitiki wakho umthanda? Nisho nithi nilumlunga nemfuni. Uma ingxenye yethimba labameli. It's better. Noma usuku confused. Asilwi nje kuphendula kuphela ukuthi hayi ngisuke ngiconfused noma usuku understand. Hi.
2: Yebo, ngoba phela.
0: Siyaphila njani?
2: Eh, ngiyaphila nami mfethu, ngiyifolena leli ufaka ukuthola umzinyathi.
0: Job.
2: Yeah, mfethu, no. La fethu ngizama ukukhuza lento yaseGoli. Mfethu ukuthi uyabona njengoba kuthelwane ngamazi nje kwaze kwaphetha kwaphuma umphefumulo. Uma ngabe kuwukuthi mhlambe abakastopi leya nto abayenzayo izokhipha futhi umphefumulo ngoba abantu abasuke bethelwa ngamanzi awubaboni behleka laphayana kodwa ubona bediniwe laba bebehleka. Uyazi khona umuntu lapha ongafa ehleka yabo. So le nto le yokuthelana ngamanzi iyinkinga kakhulu. Uyabona la KwaZulu-Natal njengoba seswela amanzi ngale ndlela mfowethu kodwa kube khona indawo la kudlalwa khona ngamanzi kuba kuyinkinga kakhulu. Thina siyazwela mfowethu la KwaZulu-Natal ngendlela amanzi engekho ngayo kodwa kube khona indawo othola ukuthi kunamanzi nje athelwa abantu kwenzeka noma yikanjani. Uyabona lento-ke iyinto futhi iyinkinga kakhulu. Uyabona ngoba okokuqala nje njengoba la thina njengoba uyabona amanzi njengoba siphiwa ngamavatikani mhlambe laphayana abakhiwe abaphiwa ngamavatikani njengoba bewakuphithisaka nje noma kanjani abaphiwa ngamavatikani la siphiwa ngamavatikani la manzi esiye sithi uma siwabona ihamba phansi sithi la manzi is a waste uyabona nto. So mfowethu kubuhlungu ukuthi uthole ukuthi nangu umuntu useze washona mfowethu elinyazo mfowethu ngenxa yala manzi esiwakhalelayo thina yabona nto. So ngisho ukuthi-ke abantu akubazame ukuthi
1: angithandi uma sifuna sithombe imizi yabantu uyazi
0: senjeondi ihamba ibangeli ngathi ihambe ibangeli ide yona.
1: Ihambe ibangelithi uyazi kunomuzwa olapha udunwa kithi angithandi ukumenishina imizi yabantu. Yazi sithombe mina angikwazi ukuthi ngiphathele umama uplastic ngingamphathele ukokwakhanini lamuzi
0: angikwazi. Uzothi omnye sizwa ngawo.
1: Ukhuluma ngami.
0: Uzothi omnye sizwa ngawo.
1: Sizwa ngami. Mina ngikhuluma ngosomabhiliyone osaziwayo abanemali. Sengiyaqalekisela ngalokho. Angingathandi ukuthi ngize ngifike lapha. Angithandi ukuze ngifike lapha.
0: Right, 21 minutes to 2 o'clock. Msazi nakhiza mzansi 98.0 FM sithizwa umehloko biyela kukhuthaza le yokubambisana nabanye suke besemandleni ke belikhumbule abantu abathole kanzima kodwa phela ngibe kule ukuthi ungagcini phela sokuziba nokunye. Ngiyakhumbula ukuthi sasebenzisa interview la elinye lamathempeli nje amaNazaretha kathi qala nje lo nyaka lane program impela ke la ikakhulukazi yokulekelela abantwana laba ke baphuma imindeni edonsa kanzima even nangemfaniswano njalo njalo but ke kodwa ke cabanga ukuthi ubambile ke umbo

0: wena uyenwa la
1: yo
0: uma kwenze wanqumpula imfino ngaphandle
1: ehe
0: kwabahle ze bekhona noma lapha sikutshele
1: yeah
0: ntonjama omwenza into akuzeminyama njena njena kuphambene izibongo zakhe emsazana ukweni bese bangasola kanti kwabuyibiza isibongo leso omunye umsazana wakhipha imali
1: yeah
0: wayinikeza intombi wathi hamba ukhiphe isisu
1: yeah
0: omunye umsazana wayikhipha imali wayinikeza le yangane zami iyona simvaleleke izinto zakhe manje saba kubukaningi abahlule isimo sesibongo
1: yeah
0: baningi abahlule isimo sedlozi omuntu mhlawumbe wahamba yogana utheme yogana wafika ngasho kumkhwenyana ukuthi nginenyanga yodwa
1: yo
0: wambambisa yona lo ngane kwaba yomkhwenyana kanti akiyona yakhe leyo ngane hamhamu gcina sibe nenkinga mhlawumbe sikhulisa indala kuvele kubophe nje ukuthi ngqi
1: sinkinga isibongo
0: so that me isibongo sifana ne disk
1: yeah
0: the number plate yakho
1: right
0: kuthi yazwala emoto uthi ekabani amadlozi akho luze kwazi ukuyigada ebhere indale yayo isi yadinga ke number plate uzalwana
1: akukhumbuza umlaleli la beke nijwayelene kwasikhulu lapho ukuxwayisa la umhluma yini umhluma nenkinga yawo ukuthi nilekele kanjani
0: salama wena umhlumo uyingozi kwanza be abona umhluma ufike uzokuqeda imizwa
1: okay
0: umhluma uphinda uzokwenza ube nomoya omningi esifini ngoba usuku namalonda
1: right
0: umuye endlela encane ngathi ngathi uvula impompi ukuze abantu bengezwe ukuthi i ayengeke
1: iyo
0: na uzobe namahloni uwethe ukuthi hey engathi namse ngikhiphe into engekho right umhlonza uyakwazi ukwenza ukukhohlwe
1: okay
0: kubanzima akhumza umuzwa uyekelela umhlumo ugcina usumela inyama ngemuva abenza ukuthi bemele insumpa ku secret party ngeyithi umuntu banda woza uzothenga ikhombo yesikhwili ehambisana maphilisi la ukuyiwolo two mashaya ahlakazi sidleke sokufa ngaphakathi
1: okay
0: Wanza buza maphilisi zami ubusuza kusikhwili lapho uzosiphuza.
1: Yes.
0: Mase uza kushesha blocker. Ngithi inqaba kusuka isale inqaba kusuka bayayazi abantu abaningi ukuthi umuzo wona inqaba kusuka.
1: Yeah.
0: Labantu basuka evese be challenger izifo. Zaba wena umuzo ongena inqaba kusuka lowo muzo okushaya khona izifo. Usungishayelwe njalo hlezi ubalayo labantu besilisa. Usungishayelwe njalo nohlezi unenkinga yokugxeka umama wekhaya. Ethi hayi usengikhathele ukugqoza ubusuku bonke ngilambile.
1: Yeah.
0: Yile ndoda evele ilala izihonqa. Izihonqa izithi.
1: Oh Nkosi yami. Yilo mhlomo.
0: Zame kuthiwa umhluma uyakwazi ukwenza kulo muzi. Kube nengqabano ngoba imizwa yaphela nya.
1: Okay.
0: Phinde futhi zame uma uthethe umhluma. Usukela endlini uyekamereni yolanda into yazi thi kuphi.
1: Right.
0: Uthi asekamereni usukhohliwe. Umhluma uyakwazi ukukhohlwe.
1: Right.
0: Zame umhluma uyakwazi ukuthezu ukhala ngeqolo. Yini usemncala ngaka uneqolo. Kanti mhlawumbe umhluma waphuma nawo kumama wakho.
1: Oh yeah.
0: Cela abantu bafike bezothenga ke ikhombo yesikhwili ehamzana maphilisi ashaya umsuka.
1: Okay.
0: Ngaphakathi.
1: All right. Ke kube khona kumuntu udoda la uzokuthiwa ube sathe ukuthi hayi igobongo, igobongo. Niyamdakela kanjani lo muntu?
0: Sama lo ni gobongo lona liyadingeka umuzaza kwazuzulenze.
1: Okay.
0: Sama boni gobongo liyakwazi ukuhlambulula. Uhlambululeke ube negazi eligijimayo.
1: Okay.
0: Ugobongo uqala ngalo masophini uzokwenza amandiki.
1: Right.
0: Amandiki funa uwaphothule ungashiyi indiki nendawo uzofana namanono akhona.
1: Mhm.
0: Kodwa umsazi wami kuyenzeka uthwena ukuthi uyohlola.
1: Right.
0: Uthi unesilwane. Uyenza mthamo uthi uyohlola. Kuthiwa yenza amandeki namandawo kanti benza imgilingwane ngoba abathakathi bakhona.
1: Okay.
0: Bekhomba egobongweni.
1: Right.
0: Uthi uma ufike kusuke egobongweni sami mase bethi thwasa ngoba kunedlozi likuwena.
1: Yo.
0: Baningi mzala abantu asebathwasa. Eyeko hlola fethiwe akathwase. Ngoba kunedlozi liyena. Kanti nedlozi alithwasa umsazi wami.
1: Right.
0: Lo nje masele imkhiphe benesigodlo. Uvele kweminyama kakhulu naqala.
1: Okay.

0: sisizubujube ekhasini
1: sike sizobabekwa ke umholi ke we Democratic Alliance sona ke sifundazwe sakwazi uNatal ena ke umnomzana ke sithembiso ngema imokhumbula ngama riots ka 2021 kunendawo abantu abagcina bebengasakwazi ukungena kuzo ngenxa yama boom gate noma ngenxa yokuvalwa kwemgaqo kuthiwa ukuze udlule kumele ke ukhiphe incwadi yekhansela yini mehluko la kunabantu abahlangana nabanye babafuna ama passport nathini ngalokho ikakhulukazi endaweni zesilungu nakwa kuvunjwa khona abantu ukuthi babe ne access
2: kodwa ngisiyavumelana kuqala ukuthi babethi incwadi yekhansela
1: identity iyafana nepass
2: yes mina le ngikhuluma ngayo ilela khona umuntu ezohlangana nawe
1: nangaleso sikhathi buhlangana neboom gate emile kwiboom gate bathi produce ukuthi uze uhlala kule area
2: ngifuna ukuza la kodwa ubuzo umuntu usachaza qhamuke omunye kade emile kude khala induku kuwena

0: ngakho kubaluleke kwenza le nto okuthiwa phecelezi skills audit ukubheka ukuthi obani laba banamakhono kodwa banganikeziwe ithuba ukuze uzokwazi ukuvukuza bona bese ubabeka la etafuleni bese uthi nansi inkinga esinayo singayixazulula kanjani le nkinga bese ubeka ke amava akho etafuleni ukuthi nazi indlela wena obona ukuthi singakhona ukuthi inkinga siyixazulule ngazo.
1: Ngikhuluma noMadlovu la leader ye Democratic Alliance kusona ke sifundazwe sakwaZulu Natal, ukhuluma ke ngayo ke crisis ekhona yamanzi ke kumasipala ke weTheku. Nathi ke bona ke njenge Democratic Alliance into nje abangayixazulula kungesikhathi singakanani uma ngabase banikezwe ke lona ke ithubo. Mhlawumbe ke ufuna ukuphawula noma ke ufuna ukubuza ungashaya ke ku 0604807164 ngiphindela lo number ke ukushaya ke bukhoma u 0604807164. Alternatively ungathumela yona ke WhatsApp message ku 0638208448 noma uthumele ke voice note ungeqi 1 minute uyiqophele wena ke thule ku 0638208448. Sizwe kwakho kuPaula, sizwe ke lakhi la ke 2 minutes to 7 o'clock ke sithathe nangumlaleli.
2: Wamahlasa sawubona umsakazi kanye nomlaleli kusihloko dlube ekhaseni. Mina iyangixaka indaba ye DA wemfeso ngoba njengoba bekhala ngokuthi nje kune crisis yamanzi kanti obana baphethe akuyona ni DA ephethe la kulesifundazwe nenkasa ne ANC. Manje nje bazodlala ngabantu kahle kahle emahlase basenzile imali abantu. Basenzile manje mphethe ukukhuluma iqiniso into ebizwa ngokuthi straight talk. Ukhala kanjani ngecrisis yamanzi kuwena ophethe? Ngoba bahlezi becula icule lodwa lokuthi inqalazisenzisa indala amapipe indala kodwa uhulumeni njalo maqala unyaka uhlezi ekhipha isabelo mali ngokuhlukana kweminyango ngokuhlukana kwayo yonke iminyango. Manje mina le nto yalowo muntu ozokhuluma lapho we-DA angimthathi serious lowo muntu ngoba vele uzodlala ngabantu ukuthi bonke osopolitiki badlala ngabantu ngoba befuna amavoti abo mese bewatholela amavoti mese beyakhohlwa ukwenza izinto abantu ababathembisa zona. Ke ngibonga umsakazi.
1: Alright, sakuba sasake ukuphawula kwakho uyashaya ke omunye umlaleli ku 0604807164. Izwe sabana.
3: Ah, unjani kuwe?
1: Siyaphila kanjani kuwe?
3: Ah, mfowethu. Uyabonile umuntu okhulumayo lapho futhi uhamba phambili. Hayi buyi iphathi nje izoqonda yonke into futhi uyabonga.
1: Siyabonga mntaba. 0604807164 ungashaya ke nawe sizwe lakhe ilaka nathi ke Democratic Alliance khuluma ke ngayo ke water crisis bathi kodwa cha into engalungiseka le bona bangayilungisa banalo iplan banalo icebo banalo iqhinga lokuyilungisa. Thatha ukuphola kwakho ngaso ke lesikhathi nangumlaleli uyashaya. Yizwe sabana
4: mahlaso mzana.
1: Siyaphela kunjani?
4: Ngikhona ngibingelela nomhlonishwa.
0: Siyavuma.
4: Ngiyathanda ukubeka izinto ezimbalwa manje.
1: Sikhuluma nobani?
4: Sikhuluma noSiyana.
1: Yes, siya.
4: Yebo, kuleyo ukuthi infrastructure inenkinga, ngithanda ukuthi infrastructure ayinankinga. Ngoba ngikhuluma nje kumanje la ayosala khona, amapayipi efakwa u-former president, ngangisebenza khona la. Ayikakawuhlanganisi u-12 to 15 years amapayipi ana, kodwa amanzi awekho. Number two, mengathi ethi kufuneka kusetshenziswane ne-private sector, kodwa futhi kayekethi oplumber into iy'nkampani eziyimele ngaphandle abasebenzisana no-government kumele banqishise ngoba ibona abadala iy'nkinga, kodwa futhi kumele u-government asebenzisane ne-private sector usho ngayiphi indlela usho ukuthi mhlawumbe ngabe ufuna kube khona iy'nkampani lezi mhlawumbe ey'dingwa yibona ey'nkulu nothi labo osokontraki abancane. And uma ngabe ethi osokontraki yibona ababulalisa nalaba nje nale private nale company nayo le ayishoyo ezoqhamuka eseceleni izobulala nje like ukuze nayo iqhubeke uma usebenze iwusona. So awukwazi ukuthi ungalo esho inkinga ngenye futhi inkinga. Yabona ukuthi ukuthi indlela ayibeka ngayo ufuna ukugwema into, kodwa futhi bona bazoqhubeka bayenze ngoba naku naku ugesi futhi usekezali kwazale ukuthi kusetshenziswe i-strategy eswork. Sikhulu mangemanje sinenkinga yokuthi ugesi siyabiza kakhulu ngenxa

0: iy'moto zemali babulolo kube sekulimala ama-security.
1: Mm.
0: Iloku baba umntu singakhala kakhulu ukuthi uhulumeni ngcono akazame ukuthi akafake amasosha kulabafundisi abagade imali ukuze mhlawumbe kukhona ushintsho esingalibona ngoba bese beyenza le nto yabo naba umntu ngibona ngathi mina basesakancane amaphoyisa wona babumntu yabona ngiye ngibuke kanjalo. Yilo nje baba umntu selingikhalisa kakhulu bese ngithe baba umntu sengehla. Hayi enkulumeni yami ongithembisa yona ngiyacabanga ukuthi umkhaya umkhuleko Hlengwa njengoba nje ekhona la eThekwini cause nakuhlala iphila sozithola la ngasekhaya baba umntu sedanke ngiyabona.
2: Ithemba libulali Sparas.
0: Hlale ethembeni.
2: Liyaphilisa inkosi kakhulu. Danke kuleyo ndawo. Hlale ethembeni. Themba libulali. Mibini mizuzu kubethe insimbi yesibhozo enkqubeni. Siyakubulisa molo nikhaya.
3: Sabona pamakathoni
2: jen molo mfundisi.
3: Ebhuti ngikhona mthozi ngikhalambe ngathi lapho kubulawa ngayo abantu ndileleza kuthi pamakathoni
2: wakhala nini kutheni mfundisi nibe nibabe inkonzo
3: bezipha mbhuti bezipha mbhuti uhulumeni angayikhokhe kubantu bekho emthethweni futhi angazi ngikhuthwani bakunje. Ipolitiki bayabulawa abantubabulawa emandili futhi nokogazi wakhe phambi kwey'ngane futhi abone nje kumthuki kakhulu kungayena yedwa futhi kwapheli labantu omthozi ndiyokhethe ndimthathe unovemba nepoti angazi kuthiwani bese mdidela phela mthozi kothula ibalo sukugqiba ngisebehlile sanditsho njalo baqale phansi abantu babulala abantu manje kuba amakhasha.
2: Uyayibona mfundisi leni deske idide kube ngathi nomthandazo uvakali.
3: Futhi yabona uma singathandaza mpakathi kodwa manje plus abantu babekile emhlabeni afuneke bazame usilwela abantu basilamulele nathi bayaphethe imikhuleko kodwa nababebesebenzisa sami ngomsebenzi wabo kodwa bayiphathe imandla futhi sazithembele kubona mpokamakhathi.
2: Azithathwane zibhamu ziqoqwe na abanawo amandla.
3: Angiboni futhi manje wathi beyiphume nakubona bomthetho kodwa nabomthetho abanabathembekile wena kuwamkhwela.
2: Ya yethusa ngempela nababushoba lento yokuthi kunjalo uzova ngesondo nesondo kube khona abantu abadujulewe. Hayi hayi yona ingxabano yayinjani le vele iwenza ithatha isinqumo sokudlulisa umuntu emhlabeni. Hayi
3: umuntu asusa umuntu phambi komndeni wakhe kodwa nje kalula nje
2: makhwamakhathi.
3: Hayi uphile futhi ngiyabonga for
2: Nkosi mfundi khona nibona ngathi baqoqa ama point lapha uphiwe yena mfundisi. Okay usuhle
3: yabona kumdala le yabona uphambiyo ngiyakhala kana ukukhipha
2: koqa ama point yekukhipha mfundisi.
3: Ngiyakhala futhi kule
2: kuphila mphila mphila dada Nkosi ba siyabonga kakhulu. Alright xabisa ixesha lokuqabela ukuqabise nawe inqoqoqayini insimbi yesibhozo kumhla weshumi uSeptember 2026 kungolwesine ke yenzukwini xa siligoqo lwesine ke senza kanje enqubeni bonele ekhaya siyabulisa.
4: We Rocky man.
2: Rocky Rocky.
4: Ya ungezwa kahle ngapha.
2: Loud and clear Rocky.
4: Yabona Rocky man impilo ngendlela mina sengiyitadishe ngayo la emhlabeni impilo la emhlabeni ayimfuni umuntu oneqedi.
2: Ish ish ish ish ish ish ish.
4: Uyayizwa Rocky man.
2: Ayiphinde Rocky ayiphinde ayiphinde inamandla.
4: Impilo la emhlabeni ayimfuni umuntu oneqedi.
2: Hey.
4: Ngiyakungizwa kahle Rocky man. Yabona la emhlabeni Rocky man zonke izinto la emhlabeni ziwumnyama.
2: Ake kumdo ngathi yena akanazo ezokumnyama zakho usho njalo Rocky man.
4: Ziwubumnyama Rocky man awuthi nginabe kancane especially yabona abantu abaphumelelayo Rocky man umuntu ophumelelayo
2: njengomuntu
4: ongenzi kahle.
2: Okay.
4: Obona uyabona ngazi ngiyemisho ngithi yabona uNkulunkulu kube kuthiwa mhlambe uma esebenza ngeqiniso kungani engasebenzi ngabantu abenza kahle. Ubuke laba abantu abasontayo Rocky man. Abalimaza umuntu abathakathi umuntu bayadumisa nje kuphela badumisa uNkulunkulu kuphela kodwa bayasokola. Ngiyacabanga ukuthi uzoyinotisa-ke ngengqondo yakho nawo
2: and baningi
4: yebo baningi laba bantu abasontayo ngoba ngisho bayadumisa abathakathi umuntu badumisa uNkulunkulu kodwa bayasokola labo bantu. batale kulezwa bethi bayakhuluma ethi hayi uNkulunkulu ngikhulumile naye umoya kade kanje kanje waye ngabatshela uNkulunkulu waye bengabuza uNkulunkulu yini ofuna siyenze ukuze siphumelele Nkosi
2: and futhi indlela abanenhliziyo elungileyo ngayo baze babe ne-percent kuloko abakutholayo okuncanyana bathi siyonikela lapha endlini kaNkulunkulu
4: bayonikele yebo
2: Rockyman
4: manje yabona iyinkinga kakhulu le nto babo Rockyman bayasokola ngempela ngempela ngempela uphumelele laba bakwenze kahle basokole le nto le ongayazi ukuthi wayichaza ithi

0: bà bố rồi mẹ có tuổi nghe giống cái y được bà bố rồi mẹ từng phe ta ai làm cái bên này yêu bùm nhà mà yêu khoai yêu bùm nhà nó cũng đến làm ăn chả yêu ngô bùm nhà mà yêu bò nó bảo phải là cả yêu cá nhá ăn qua rồi bán làm ăn chả quay xuống bùm nhà mà yêu bùm nhà mà yêu khoai nó bảo phải là cả lại ngã không bùn làm ăn chả
1: so mushanga nesu kanya no umnyama yiphi ukhanya kuyahluleka
0: kuyahluleka ukukhanya phela kwazi ukusula into yavela kuqala kunamanzi bomnyama ikhona kwavela kuqala awukwazi wena ukuthi ubaba udocument ungaba umbata ufike ethiwa afundise umuntu lapha emsakazweni mhlawumbe futhi ezofunda afundise wena ukuthi uchanti uzoba umbata ngaphandle kwakho usuneminyaka eminingi kangaka ukhona lapha emsakazweni qhamuke nje umuntu oyinsunda manje manje ukuthi uchanti uzokwedlula wena ebe umbata ngaphiye kwakho ubumnyama kunamandla kwavela kuqala la emhlabeni noma ungathini angikhathali noma ungathini usho ngaqhamuka umuntu ozama ukuthi ayakhuluma uthi ngendlela yakhe mina kulungele ngokuzwa lokho ngokulalela lokho kodwa ngobe ngathi mina ngithatha lokho kwami engibuka ngendlela yami.
1: Rocky man, ukwelinye izinga uyazi ukwelinye izinga Rocky aliqini ulwimi Rock ukwelinye izinga tata uphile mhleka
0: tagi
1: Rocky man ngosi kakhulu siyabulela mine ke imizuzu ibethile insimbi yesibhozo kwizwi lomzansi lifumana kuhle kakhulu 98.0 kecala emva kwensimbi yesibhozo sobona udlono ndlebe nomhlekazi pha ubaba umthiyane qhamuka DSMH Ken moreni
2: Mthethi nozulu onkhala niyaphila.
1: Hey, siyancenga kuhle ngapho.
2: Hayi ngiwasemakhuveni ke kwangoku isibongo. Hayi kuroki. Hayi. Akhuza umkhulu ekhuve kakhulu. Hayi hayi hayi.
1: Ubelinye izinga. Hayi hayi.
2: Ufesi. Ukwambona kula. Ngibona engathithi iSouth Africa iphile emangeni. Sikhona phezulu upresident uze kufikile laphakathi
1: iphila amanga
2: yebo he
1: okay
2: sikhona upresident uze kufikile la kuba ngihle laphakathi enhlabathini
1: nithen namhlanje
2: nakho amanga siwaphila yonke uyabona lento uyothando yokuthi mina noma upresident agane intombi enengane yomunye umuntu bese incenga uthando umkakhe ngengane zonye indoda ayekukuthanda ezakhe njengamanje kuphuma kubo road amaqakala ayashisa njengamanje
1: ya
2: amaphoyisa kulumele olo Ramaphosa njobe afike nosebenzi xaba bayasivimba wezo uma ngabe sesithi loya muntu okufika owethuka uJacinta Ngobese akavele phela amaphoyisa azomvikela bese ke khuluma loJacinta Ngobese ayiphinda niyankulumo akasakwenzi lokho iy'ngane lapha kunephasisho elithiwa utenas ngenhlakwelo ukhuzama ukhome affairs zithi iy'ngane zisemathini mashi zifuna ukungena ngaphakathi yezo kule ndawo lapho kulala zithi funeka ngaphandle zithi ukuphumula amaphoyisa awafuni yezwa okukuthi ngisasho mashi ukuthi u-ANC namanje ngisasho mfowethu angigazi ngathi nimandela lekhona phela nalekhona njengoba athatha ugrasha mishen ney'ngane zakhe zazizabanga nokuna imandela kubanga amafakhe kwakuyiphutha elikhulukani ngoba namhlanje nabantu bokufika badilize bonke emazweni abo beza lakhini sizobanga nabo izwe lethu yezwa-ke yiphutha elikhulukabike lelo osho ukuthi wena mlaleli awukhona uma uvotele we-ANC ngisasho namanje kinsosoli lonke nawe uyawasaphotha ama-drus nofrezikhani wamfana nabo boko ngoba lapha ngezansi nakho amaphara nemijondulo yabo napha lami lokufika ngeke obani abadaleli abantu amasulumane adaleli amaphara ehlangene nani nabantu bokufika futhi nawe ekufaka umofa ANC akuwahlela into uthi ayithanda uyiqinisele umsula lelo kuba sibuhlungu isimo esisibona laphana kususukela e-Dinton njalo sihamba noJacinta Ngobese kumengabe khona lethekwini kodwa nabantu abayizaza abafike emarebheni angikhathali bafunde iphi imfundo noma bamalwayo noma yini asibaboni lapha kolelo uJacinta lo mkhwena wakhe thina sikhona ngesupport oba sabantu abakhalela izwe lethu nesifundiswa lezo ezikhombisa ukuhlanipha ezisuka lapha erebheni zisiza ngani awusho nje lokulo zisiza ngani phela ayikho umhlobo engafika lapha ezifundiswa lapho
1: baba ngu
2: abafike phela lapha kujacinta sibabona abazi imithetho siyabonga
1: Phela dada inkosi kakhulu siyabulela. Kungolwesini namhlanje sibheka zonke nje besenzeka kusula phanga ngomvulo yazivakeza yangena ziyatsho

0: Ebilo kunjani sizwalo uyaphela kwathu?
1: Hayi, mawuphila nje siyabonga mfethu. Khuluma noSiyalo kwaButhelezi Newcastle. Ngithanda nje mfethu ukushayela ihlombe lomfuthatha ongenile we-DA uma esho ethi laba abasebenzisana nabo bazobathatha babaseyinkantolo. Into enhle impela leyo, sikhathele abantu abafuma umuntu akufukamele wenza amanyala. Nayo i-IFP inalo ilungelo uma abantu asisanzana nayo bangasenzi kahle bafake enkantolo. Ngoba izwe linjenjenje inenxa yobhulu ukuthi hayi wena ngoba umngani wami angizukuveza uma wenza amanyala. Lento mfethu mina engijabisa kakhulu ngoba izwe lethu ngempela linjenjenje lobilobi kungenxa ukuthi abantu bayafukamelana bangatshelana amaqiniso. Siyabona abanye abantu bangene kwenye inhlangano nje ngoba besafuna ukuyokwenza uhwaphulizo futhi basuke ngalo kukhongolo sebase bevula okwabo ngapha emaceleni bese ngiphatheka kabike ngamakhansela lana kade ezongenela ukuba bamakhansela lana esenzwe i-IFP esedutshuliwe. Lento ngiphatheka kakhulu lobilobi. Sathi nje bonke abomndeni sathi bengalala ngenxeba nkosami nabalandeli be-IFP ngoba ngikuqembu le-IFP. Ngiyabonga kakhulu mfethu uMsaka Buthelezi.
2: Ngibingelele mthwesi gcina ndimanti emzinyathi ye mthwesi indaba inamanzi la le ndawo yendliyona heyi asiwathola amanzi ngendlela ngikhuluma nje agcina ngesabatha ukuzivulela begcina ngesabatha nje ngokuvuleka kwaphela amasonto amabili ukuze bazivulele ngesabatha bagcina angazi-ke nje isabatha nje seliyiseduze ukuthi bazokhumbula yini ukuthi babegcine ngesabatha ukuzivulela amanzi. Sinenkinga phela ngoba siyayibona imoto la ngaphesheya kwethu zibalethela la singafukwazi ukufinyelela kuzona thina la lasikhona sibhekile ukuthi ngesabatha benze njani. Ngiyabonga.
3: Ibingelele ugodi lobulobi ezweni lomzansi ukhuluma noSimiso kancelane. Olwami lungihambela phambili osukwini lwanamhlanje indaba yasemandeni esigodini sasemangethe. Ngicabanga ukuthi la angazi inyanga yesingaki bengenagesi, i-transforma yaqhunyiswa yizulu umasipala lothi kuzobakhandela. Kunaloko kuthiwa bakhokha imali engango-12,000 ukuze bekhandelwe. Abantu sebeze bayihlanganisa-ke imali bayihambisa, kwathiwa balinde u-24 hours bese bayalungiselwa. Umbuzo wami kulele la ukuthi yini-ke abantu okufuneka bayivotele uma kuzobuya ukuthi uma kukhona into yonakele kamasipala kube umphakathi futhi ohlanganisa imali yokuthi kuyothengwa leyo nto, kanti umsebenzi kamasipala yini? Hayi, abantu balapha nje bekufuneke kule game bengavoti ngoba okusho ukuthi yonke vele into efayo lapha noma bekuthiwa amanzi kuzothiwa bakhokhe njengoba kugesi bekhokhile. Ayikho-ke into okufuneka beyivotele ngoba izinto bayazenzela kusho ukuthi bayamakhansela kwayibona. Ngibonge Bhuti Mthwesi.
4: Bhuti Mthwesi uyaphila, ukhuluma noThabile ngoba esela intuzuma. Yabona nje weBhuti Mthwesi, into engikhathazayo ngabantu bakithi banale ngqondo yokuthi mhlasimpe khona abantu ababazondayo. Ngibone ngathi ubandlululo ligcwele la kuthina. Yabona thina endle eminyama ezingifikisele ngokuthi mhlasimpe lento okuthiwa kokukhona into kokubandlulula abantu abamnyama yayinto engekho. Ngoba uyabona nje indlela abazonda ngayo ezinye izizwe. Nize ningathandani not uze umuntu ethi hayi vele abelungu abasifuni. Abasifuni makade ukhathazwa yini wena ukuthi umlungu akakufuni? Kodwa futhi kusasa ekuseni uyavuka wena uyofuna umsebenzi noma uvuke ekuseni uyosebenza khona. Mina anithandanini nodwa bese ni-expect ukuthi ezinye izizwe zinithande. Ngobani? Ukhathazwa yini ukuthi umlungu vela akanandaba nawe? Liyaganga inandaba nomunye umuntu izenzela into yayo ngesikhathi wena ubhizi lokhu ukuthi hhayi abelungu abasifuni. Uhlushwe yini ngalokho? Kubuhlunguphi uma ngabe ngakuthandi ngoba vele kusasa ekuseni uyavuka uyosebenza kubona? So ake uphume lo moya lo wobandlululo ogcwele kuthina abantu abamnyama. Hayi ngoba thina sinendaba nokuthi basithanda belungu, yingoba siyabona ukuthi vele izinto ababezenza comparison impilo yomkhulu bethu noma bethu. Wena nje manje usebenza komunye umuntu onethenda, ngeke uzuhole ngela ngofanele uhole ngalo, ngeke aza kwakhele ngishindlu. Kunezindlu ekhona lamalokishini ezakhiwa belungu, ezathengwa belungu, bethengela o-anti bethu ababesebenza kho, ezikhona nanamhlanje.

uJehova ungumalusi wami, angiyikuswela lutho. Noma ngihamba esigodini sesithunzi lokufa, angiyisaba ukubi. Baba wethu onamandla, sesikhona dala lensindiso yethu, sesikhona Nkulunkulu wethu, sizofuna ubuso bakho. Baba wethu ongcwele, nasebusuku Nkulunkulu wethu onamandla wonke, ubani onjengawe, ubani ongalinganiswa nawe. Kubo bonke othixo, akekho Nkosi ofana nawe nolingana nawe. Kusukela emaphakadeni kuye emaphakadeni, asimtholanga ongcwele onjengawe. Umuhle Nkulunkulu wethu, umuhle sonini nanini, umuhle wena wedwa oyinkosi yamabandla. Siyabonga Baba wethu ongcwele, siyabonga Thixo wethu onamandla wonke, siyabonga Jehova. Nasebusuku Nkulunkulu wethu siyathandaza. Baba wethu onamandla, siphakamisile izandla sithi ungcwele, ungcwele, ungcwele, ungcwele wena wedwa Jehova Sebawothi, mdala kuney'nsuku. Siyabonga Baba okuza kuwe Nkulunkulu wethu onamandla onke. Size kuwe Nkulunkulu wethu sizofuna wena uqobo lakho, uma lithizwi lakho, uma abantu bami bezithoba. Nkulunkulu wethu onamandla wonke, uyakuzwa Nkulunkulu wethu usezulwini. Siyabonga Baba, siyabonga ukukhonza uNkulunkulu onjengawe. Siyabonga sithandwa somphefumulo wethu, nasebusuku emoya ongcwele sesikhona sizodumisa igama lakho. Uphakeme kakhulu, akekho njengawe. Usukele emaphakadeni kemaphakadeni. Baba wethu onamandla, ngizokhuleka Nkulunkulu wethu, ngikhulekela Nkosi lelakhana lelakhaya. Baba wethu onamandla onke, size kuwe Nkulunkulu wethu nababa Nkosi abantwana bethu behleli ngaphansi kwamabhriji. Baba wethu onamandla, belele ngisho emgaqweni bedakwe Nkosi nayidakamizwa. Baba wethu ongcwele, siyabathandazela, siyabakhulekela, siyabalanda Nkulunkulu wethu onamandla wonke, sibabuyisele ekhaya Thixo wethu onamandla. Siyabonga ukukhonza uNkulunkulu onjengawe. Unkulunkulu wethu onamandla, akekho Nkosi ongalinganiswa nawe. Baba wethu onamandla, siyabonga nabagulayo Nkosi begulele ibhedlela. Sandla sakho Nkulunkulu wethu onamandla wonke sinamandla, siyabathwala, siyabasindisa Nkulunkulu wethu onamandla, nabagulela emakhaya Baba.

0: aziyo elingaguquka elingashintshi elihlanza izono zomuntu ozivumayo babongcwele ebese yasishiya Christu Jesu igazi lakho lisawumele lowo msebenzi uthe baba sishiye phansi imthwalo ngoba isango lincenyana wathi khethe yakho ngoba indlela zimbili ubaba siyabonga siyabonga siyabonga thatha udumo ebusuku sisazolalela ngoJesu inkosi yethu haleluya unomgugu lwethu unomjiji wakwamthetho right sithi nanda siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu amen.
1: Oh uNkulunkulu namandla onke iNkosi yethu Jesu sisebenzi bakho uNkulunkulu wethu siyabonga ukuthola leli thuba Nkosi lokuza kuwe sinjalo Thixo omangalisho imilingo yonke Jehova siyayidestroya siyayinqoba egameni likaJesu wena uNkulunkulu ophilayo sibele Thixo somandla beliyini ithemba lomuntu ongenayo uNkulunkulu siyabonga baba ongcwele sibonga singaqedi lo umso ongaka osenzela wona thatha indawo yakho uma ongcwele khulume ngathi uyaqala babona amandla sibonga wena uNkulunkulu wethu ukuthi siyakwazi ukusondela kuwe ungamandla Nkosi nezibusiso ezivela phezulu ukuthi noba semile uNkulunkulu olithemba sime ngenxa bobona Jehova uyasazi futhi Nkosi nathi Nkosi sihleli kuwe sinxusela amandla sixusela ukukhona nobukumkani bakho sibonakalise Nkosi Jesu baba siyazi endlala nokona kwethu uNkulunkulu onamandla wonke sisiletha baba umthwalo Nkosi othe baba siyakuyijibela kuwe wathola usindo ayilutho siyabonga Nkosi nakulesi sikhathi ukuthi wena ukhona siyabonga dala lenkazimulo yethu ukuthi awusilahlile noma sesonile siphambukile sonile sinjengezimvu ezidubuleyo kwephona Kristu Nkosi yethu senza uba sihlale ngenhlalo epholile nokudumiseka igama lakho siyabonga mongcwele ukuthi Nkosi ivungivungi zonke neyiphepho wena Jehova ziyakulalela futhi ziyathula siyabonga mongcwele ukuthi ngakule ndawo yethu uNkulunkulu wabhesta mongcwele usenguNkulunkulu uyakhazimuliswa phakama mdala wey'nsuku phakama uNkulunkulu ofanele phakama mnikazi wokuphila uziveze ukuthi wena kuthina ungubani nathi Nkosi siyeza kuwe sicathama uNkulunkulu olithebe siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga dala laphakade sibonga ukubuyelwa sifihliwe nguwe kuleli gama negazi lemvana usifihlile uNkulunkulu wethu sibonga ngisho silele sikudlile uNkulunkulu onamandla baningiNkosi abanganakho kepha Jehova ongcwele wena uyazondla imbabala neyinyoni ayisebenzi kepha Nkosi enamandla siyaphila neyintuthwana ayisebenzi kepha mongcwele ngawe Nkosi yonke indlela yakho baba siyabonga sizothi Nkosi udumo lukufanele uNkulunkulu onamandla wonke yasophila awuthulisa ivumvu Nkosi endaweni thulisa ivumvu Nkosi phakathi Nkosi kwakule ndawo mongcwele ubonakala uNkulunkulu owenza yonke imangaliso ngezwi lakho ukuze sothi masisuka sikholwe ngeqiniso Jehova ongcwele siyathemba kuwe fake yakho induku uNkulunkulu wethu ongcwele shaya Jehova shaya shaya Jesu shaya balapho Nkosi sidideka khona kepha masiphethe izwi lakho asinakho ukudideka ngoba Nkosi uthe uhleli kuwe wathi uyomhlalisa nobaba Thixo wethu ongcwele sibonga Nkosi amandla nobukhona bakho ukhuluma ngathi uyaqala egameni negazi elinamandla siyabonga baba ongcwele thatha udumo kuze kube phakade naphakade amen umama masondo kwabeste area 2 ngiyabonga tata ngiyabonga sisi ngiyabonga kakhulu siyabonga ntombazana bless you.

ukuthula kwenkosi ke makubekini bangcwele. Ngaxolisa mamdodo ukuthi ke sokuze kwalesi sikhathi, kodwa ngicabanga ukuthi kuyafinyelela kuwe. Sizofumana nje ke bangcwele ngengibaba umthiyane lapha emawuti. Ubungicele kahle kanje mama ngendaba yakho ukuba nje zola kuthandaza ngiphuma enkonzweni nje kumanje. Incwadi soyithola lapha encwadini zikaLuka. Lapho soyithola khona uLuka 6 evesini lika-22. Nibusisiwe nxa abantu benizonda. Benicwasa. Benithuka. Benidelela igama lenu. Kungathi libi ngokuba ngenxa yendodana yomuntu. Thokozani ngalolo suku, nixhume ngokuba bhekani umvuzo wenu omkhulu ezulwini, ngokuba oyise balabo benze njalo kubaprofithi. Isho njalo kwizwi lenkosi bazalwane, lithi nibusisiwe uma ngabe lizonda, uma licwasa, uma belithuka, uma igama lenu belilahla, belithathe ngathi ligama elibi. Uthi kuNkulunkulu ngokuba umbuso kaNkulunkulu ke ungokwenu, ngokuba lokhu abakwenza kini bakwenza nakuba abaprofethi. La mazwi ngithi ke ngawo bangcwele, siyasala endleleni kwesinye isikhathi sisalela nje ukuthi sithukiwe. Siyawa kwesinye isikhathi siwiswa nje ukuthi ke sithukiwe, okanye siphoxiwe, okanye sithathwa kancane. Bathandekayo, kanti konke lokho esuke sesikwenza thina sisuke sesilahla lowo mgomo uJehova asinikeze wona, wokuthi ke thina nje simazi uba uJehova usebenza kanjani. Uma uJehova sema esekithi izwe lokusithatha kancane, kodwa labo abafumana ukuba nenhlanhla okuzwa bathandekayo bayokumuzwa uJehova maqede baphenduke. Bengingathi mina abazalwane sengathi bebengayeka uba nenhliziyo encane, abazalwane bebengayeka ubambelela ey'ntweni ey'shiwo ngabo, abazalwane bebengayeke ukuthi babe yinkozo bathokozele izinto ezibajabulisayo kuphela. Bangcwele abantu bengathi bebengamukela isimo sikaJehova, bavula iy'nhliziyo zabo, bavulela uNkulunkulu angena ahlale kubo. Lokho bekokwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi umazi uJehova ukuthi usebenza kanjani phezu kwempilo yakho, ngoba uSathane ufundiswe lokho ukuthi thina abantwana babantu sibuthakathaka kuphi. Yingakho nje ebesesisondezela abantu abazosigxeka noma abazosithuka noma basithathe kancane, ngoba sizobe sesiyiwa sinakelwe umnako thina bese siyamvalela uJehova ngaphakathi. Ilawo mazwi namhlanje kithi mzalwane, uma ubuka ubheka ukuthi ukhonza kwakho ngabe ukhonzela, ukhonza ngoba ujabulile yini, noma ngabe ukhonza ngoba ubona into ihamba kahle yini. Uma ulifunda leli zwi ngale emavesini bathandekayo angaphambili, likhuluma khona bathandeka ukuthi babusisiwe abantu ke bathandeka abalambayo, balambe balambele izwi ngoba labo bantu bayakusuthiswa. Thina ngokwethu kulambele izwi bangcwele ukuthi izwe lithini, ngathi singamnendaba.

0: usaqhubeka nokusinikeza izwi kodwa cha ngizwile mina incwadi nakuba ngithe ukukuthikamezisa ngakuphazamisa kodwa ngikizwile bakithi incwadi ngizwile ngifisa ukuzwa ke obalalele ngalesi sikhathi ukuthi yena okwakho kulalela kube njani kukhona ne akubambile kulo kulenzu baba sinikezele lona ebusuku 0604807164 ya umsakazi izilomzansi siyakwamukela ezweni amen ekhaya
1: Amen. Ngiyambingelele igameni elihle lenkosi yethu Jesu Christ.
0: Amen. Sithando sezulu.
1: Hallelujah. Ngimzwile ubaba uMthiyane ngiyabingelela kakhulu ubaba uMthiyane obaba bonke abefundisa abazalwane bonke.
0: Amen.
1: Abazalwana abasha ngiyakholwa bakhona nabangalele osonto sikole. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ngimzwile inkosi yami uLuka 6 uthe uverse 23 wathi thokozani. Ngalolu suku nigxume ey Nkosi yami ngokubabheka umvuzo wenu mkhulu ezulwini ngihamba nayo ke ndodakazi uDodo ngizomangazwa u29 umekhuluma ngokuthi uma ekushaya esathini mike sini
0: hallelujah
1: Nkosi Jesu Nokho ke bengilalela nje ngibanjwe inhlungu ke nokho kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ayikho inkonzo ebeyingeja bengidla nje bazalwana nginezinhlungu nje nginesitha nje engithenga yanyathela kanti ngiyathela ngingena egateini okungafanelanga kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ke bazalwane kukona konke ayi ukhuluma isimanga bazalwane uthi umuntu mekushaya phinda umnike sisathi
0: Eyi
1: siyabonga baba uMthiyane siyambonga uNkulunkulu bazalwane siyambonga uNkulunkulu ngohlobo olumangalisayo kuba njalo uma umyalezo uzoba mkhulu kuba khona into ezozama ukudidisa
0: Amen amen
1: ungakhathazeki ehe bekuvele kufanele siuthole lo myalezo ngoba uSathane usihleze cuthile ngaso sonke isikhathi ngoba ufuna into azobambelela kuyo ukuze uma mchila bambelele isidindini haleluya kona mbungu uNkulunkulu ke bazalwane uhleze muhle eNkosi nomsindisi bengilalela nje indodakazi ehlibeni zakho ngangihleka ngedwa nje bayixoxela abantu ethi umunye ugqoka umuntu ekhathi uyokhi ikabishi ngiyalalela uhlelo lakho ngiyalalela ungathi uma ungamuzi ungamchila ucabanga ukuthi ngiyalalela futhi alungeji ke bazalwane haleluya ngiyababingelela amanxusa wonke ogogumpofana nabo bonke omama uDube village unkosi angazi ngingathina ngazi baningi ngiyanithanda ke bazalwane inkosi uMsinusise amen
0: amen sithandwa sezulu Oh Nkosi yami 0604807164 kumsakazi izilomzansi ubumlalele nobaba uMthiyane njengoba ngixolisile imina lomphazamisile bakithi eish uSathane uyathanda ukufaka unyawo kodwa kungithokozisayo uma ngabe ke ulalela nokulalela izwi lakhe uyakwazi ukuthi ufakaze njengomamchili ake sibuye kuwena 0604807164 noma uthi ke 0638208448 ungabhala kodwa ngeke ngithi kakhulu umuntu akafakaza phimise njengomlomo wakhe uwenze nje iVN bese uyithumela siyakwamukela nawe usezweni sawubona Usemoyeni sawubona 0604807164 emsakazweni izilomzansi ku 98.0 FM sifisa bazofakaza ngalizwi ngalesi sikhathi siyakwamukela nawe usezweni sawubona Amen ekhaya Alright sihlabela mgamu ngapha nangapha ke manje sibambe ingcingosi bambe imqhafazo senzele ukuthi singashawa isikhathi sisalalele noma ke sisalindile ngapha ucingo libele senzele into engiyazi ake siphinde sizame usemoyeni amen ekhaya
2: amen
0: amen
2: amen
0: hayi siyakuzwa nenkinga zokuningi hayi namhlanje yabona uthi uSathane ngenhla ngiphaza suba uMthiyane namanje ingcingo nawe ungena kuningi nje kuyale kulungile
2: sifungulaleli sifungulaleli sisidede ukuthi kuyahlangana nami kuyahlangana
0: oh bayithi
2: singavumi Sathane ahlale nathi
0: kunjalo kunjalo
2: uyajabulela lokho uthi awukho siyangoba sowenzekile ngisase ngiphela amandla cha asiqhubeke nje sishaye.

sisidoda umntaba nje izwi elivuliwe aphinda bonge abafuthi sebekhulumile odadewethu omama bonke sebekhulumile sindi sisidoda bayasiphilisa mfethu babuyisa ithemba kumuntu olahlelwe ithemba babuyisa unembeza kumuntu olahlelwe unembeza babuyisa ubuntu kumuntu olahlelwe ubuntu engathi sisidoda uNkulunkulu bengasibusisa abuyisa ubuntu nokuthembeka nobuqotho wazi sisidoda kunabantu abakhulumayo la nabajwala ukungena labalaleli abanemibono emihle ngiphusile ngiyakhayo kodwa asebengcoliswe ile nto yepolitiki yazi ipolitiki into kasathane ngempela ngoba umuntu oqotho emshintsha angabikho qotho akhulume lokhu namhlanje kusasa akhulume lokhu engathi singangavumela ukungena epolitiki singangavumela ukungena umoya kunabantu obona lo muntu akakhuliswanga kanje ukhuliswe ngesandla esihle wakhuliswa waqotho kodwa ngenxa yokungena epolitiki agcine senolimo olumbaxambile njengolenyoka aphikise nento obona le nto ayibona yena ukuthi le nto ayifanele ukuba ingabi nje efuna ngabi nje angathi sibe singafunda iqiniso kumele iqiniso singathandi kakhulu abantu noma osopolitiki ngale ndlela yokuthi sizisitshile kumele iqiniso ungawumuntu nje into ma imhlophe-ke bemhlophe ungathi ngobana ufuna ukukhohlisa omunye umuntu sicha ile nto yamhlophe isiblo cha okubalulekile iqiniso empilweni iqiniso liyaphilisa ayikho into ephilisa ngeqiniso ngisho umuntu wakini bangabenza into e-wrong ma umthanda kumele umtshele iqiniso ukuthi mfowethu owakithi impela kodwa la ushayisile ngisho exabene nomuntu wangaphandle umtshele ukuthi mfowethu la wenze iphutha ukuze angaphinde ngelanga axabane nomunye umuntu ngoba sizozovuma iqiniso noma sabantu sibe sigxile iqiniso lomhlaba sindi ona sisidoda ungaphila izwe lingabuya abantu bangaphila abantu bangaye ukuzondana nokubulalana masikamele iqiniso ngiyabonga ukhulu nje amazwi asefundile kodwa ngathi sabantu besingaye sihlale eqinisweni sikhonze uNkulunkulu sithandane sabantu doesn't matter umuntu okuliphi ihlelo doesn't matter umuntu okuliphi iqembu lasepolitiki owakusiphi isibongo angeke uthi sibe abantu kube nalo muzwa ukuthi umuntu isidalwa sankulunkulu uyafana nawe owakini ngoba nidalwa uNkulunkulu nobabili iloko nje enasisidoda masibuyelwe iloko nje impilo yethu ingangcono noNkulunkulu masibheka ngehle ingcono ney'nkinga sinazo mhlawumbe singaba ngcono empilweni ngiyabonga.

angifuni ugide la ukhona ukuba ngunkulunkulu nje ukuthi usekugcinile kwazi kwabo namhlanje kulesihlanu umphefumulo usahlangane nenyama ke ukukhahlele lo ngubo ibeke lapha yana Ungangibona ke mina ukuthi ngigida kanjani la Nkosi yami we abangaziyo bayazi ukuthi mina ngiyagwaba Nkosi yami ngiyagida kumanje ngijuluke ngimanzi

Osiyezwa ubaba umprofeti ukhuluma ngokukholwa ukuthi uyakholwa yini ukuthi uzophila. Iba nethemba ukuthi uzophuma kuleyo situation okuyona. Iba nethemba ukuthi la ukhona khona okwesikhashana. Namhlanje ngicela ukuthatha ke ubufakazi bakho sekusona leso sikhathi la ngizothatha khona nje ubufakazi bakho obufishane nje usho ukuthi wena uNkulunkulu ukwenzeleni umakhadosh umthembe ngani wakwenzela ini. 060480 7164 ake ngizwe wena ukuthi i10 inkosi kwena.

0: Kologoto, se moyen ni sabona.
1: Amen. Lipatosha makatosha.
0: Undandi mawabi.
1: Ambetu kumnyama.
0: Umelu kanya.
1: Mkoko wako.
0: Kwa siyam, salkwa sam.
1: Ulaite go. Kandolose, mshazi.
0: Yebo koko.
1: Yena nje angkalat.
0: Amen, amen. Ngiyazi ukuthi ngihlezi nginawe. Amen. Yebo koko.
1: Sisobabili la ekhaya uNkulunkulu angisiza angilulekela ingane yomntana.
0: Kuzoba njengokufisa kwakho gogo, ungalilahli ithemba. Uke washo nobaba umprofeti
1: wakho uyena yedwa la kabaningi abantu esengibayalele lapho.
0: Awu siyabonga gogo.
1: Bayafika futhi babuye bangitshele bangikhombise namabhodlela abawathenga khona.
0: Hayi ke kuzoba ukukholwa kwakho gogo mina engokuthandayo ushilo nobaba umprofeti wathi ukukholwa ikona okuzokwenza ukuthi umuve leyo ntaba ozokwenza ukuthi uphile kuzokwenza ukuthi umntwana wakho asinde la ekhona khona.
1: Hayi asingididi isikhathi ngani yami.
0: Awu ngiyabonga gogo.
1: Asingididi nje nhlobo nhlobo nhlobo.

0: nje ngicela inkosi yami umntana omntana
1: yebo
0: uphela kwakhe
1: hayi kuzoba njalo gogo
0: yabonga inkosi yomusa inibusise
1: ngoba
0: phela ngathi ngicela ke ngivakashe
1: yebo sisahlela gogo ngoba izinto ziningi kholuleka siyokufonela nje masesize
0: ngiyakuthanda
1: nganyama
0: mamthuli
1: awu ko
0: mangema
1: awu yebo
0: ngenabo lana
1: awu yebo koko ngiyabonga ubulise bo bantwini bakithi ubatshethi nje ngithe wena ohlanga
0: nabo ngiyabatshela ngani
1: amen ngiyabonga koko
0: amen hayi ake sengimamtsheli ngiyabatshela
1: yebo yebo
0: amen nganyama amen inkosi yomusa inibusise
1: amen koko siyabonga
0: Yeah.

Awuke nangomunye umamthulu uthi noma impi imisa ngakithi kodwa sizonqoba. Amen. Ayi sizonqoba ke sina siyadlula noma befungile. Noma ngabe benjani beshilo bathi hayi wena ke kuzube ilutho sidlula khona kunjalo. Sinqoba befungile bethi hayi wena uzohluleka. Ngicela ufone nje ngizwe wena wakho umkhuleko ukuthi ukhuleke wathini uNkulunkulu wabe sekuzwa kuphi makhadosha ukwenzele ini yini osoyibona wena isiwushintshe empilweni yakho 0604807164

0: Siyabonga mama. Siyabonga kakhulu.
1: Engicelayo Nkosi yami ngicela nje ingisize kunale gundane lot elivelela thatha le special oil kade nginikwa nje ubaba ngesonto lavelela yihla la ichitha yonke.
0: Ha.
1: Aya ngizele ngangabisazi ke ukuthi ngiyenzeni kodwa ngifonile call center bathi ene angisebenzise le yengane ngoba ingane ingayisebenzi. Lavelela bathi angiqhubeke ngaqhubeka khona kodwa nje ngiyacela ningithandazise angilaze linje lisukela yona yodwa.
0: Hayibo. Tenjani le?
1: Hayi kodwa yangenzela ingilozi nginethemba lokuthi umakhado uzogulukutela.
0: Hayi uzogulukutela akahlulwa ilutho.
1: Yebo.
0: Enkosi, siyabonga kakhulu ma, enkosi.
1: Yeah.

0: Khulu kuto sawbona.
1: Khulu kuto.
0: Kunjani mawami?
1: Ngiyaphila mami, njani?
0: Ah, ngiyaphila ngumqabaqaba iqabule vinika.
1: Siyaphila, nami ngitsinje angizoyidlula ukubonga kubaba.
0: Yebo.
1: Ukuthi nje ngiphile ngikalile ngiyeza nasenkonzweni.
0: Amen.
1: Yize ngiwasakaza isipithi esikhathi ngoba ney'nsebenza ngizokayithatha.
0: Mhm.
1: Kodwa nje ngiyawubona imehluko ngoba nathi sihlushayo nayindaba yesibongo besibiza isibongo sasekhaya kathula. Ubaba kwangingaqedanga kwangenzanga lutho komalume wakhe kanzama. Kodwa nje ngathi ngifika ngithuma lapha enkonzweni singakezi enkonzweni ngiyaya oy wayengifonela ubaba bengitshela ukuthi nje awu uyacabanga ukuthi ehambe yekoxondisa komalume wakhe ebile esemthethweni kanzama.
0: Amen. Wow.
1: Hayi ngiyabonga kosana. Nabantwana-ke khona itohe kade belitholile. Kona ngokuthi ngoba bengihlezi ukuthi banikeleli ukuthi ngiyakela. Nakho-ke kusho ukuthi-ke umlungu abasebenza kuyena indiya ayihlanga abaphatha kahle lagcina libiso yedwa lo yedwa lekushuthi wabuza ngoba lalikade liselizomlisa.
0: Ya.
1: So emuva besethu uyabuza kuthi ngoba umsebenzi emningi mhlampe ngekakwazi nombuyisa lavelela athi nje nawe hlala.
0: Hayi uzowuthola umsebenzi okowakhe makhululeke banokukholwa okowakhe nje umsebenzi uyeza.
1: Yebo ngiyabonga mama, ngiyabonga.
0: Enkosi mama.
1: Ngiyabonga nalokhu lalokho kungiphathayo kuthi angathi inkosi ngiyoza ngelanga kunekunqobeka.
0: Ya ya ya. Hayi kuzoba njalo mama makhululeke ngoba unokukholwa nje konke kuzoshintsha.
1: Yebo.
0: Ngaleso makhado shiza kwenzela. Yebo mama.
1: Yebo ngiyabonga
0: kakhulu. Enkosi mama.

0: Naba banya baya pala ngapa bathe mina ingelo siyangenzela siyaphila nje ngomusa wakhe omunye uyasho singelo siyangenzela singayapi masingasuka kuyo yaze yangithwala ayiqhubeke amen siyabonga kulukutu sawbona
1: amen baba niyaphila mos
0: siyaphila baba wami kunjani wena
1: ngiyaphila nami ma lapha ngizenzela uNkulunkulu kwamagadosha ahambele ngakumina kwasha amathuna ekhaya manje ngiwahlambulula kule weekend cela uNkulunkulu kwamagadosha ahambele kanye nami bahlambululeke baphendule
0: konke kuzohamba kahle baba ngiyabona njengoba sewukushilo nje kuzohamba njengokufisa kwakho
1: amen ma
0: amen baba siyabonga
1: amen.